namu awa sosoki na lobi na kumbingambo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto po oya kubokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana ye.
0: RVH.